0: kiran ko kay wakati ka na minta so gani nang gati singa halo sanita ibarala
1: Merci Barala.
0: Ta iri namba gichi kukulu, kulu komia.
1: Kukulu tua.
0: Ala sigika wa.
1: Sigika wa imba tuya o gatula.
0: Ala ika gatuna ya.
1: Ika gina asuka na kate, ika nga usuka na kate na ika.
0: Ah, d'accord. Imu pasa na lama, ala ichi barambi na sewa.
1: Ika gatuna, umba tuli bisa. Jizel na mbeze ki mendo. Imba nga tonga mama tindi irene, kwe zambe ke ipika jizel jebe. Mama tindi yere, kwenye na mbeze ki jebe. Nana kwea tindi jeni fat na mbeze ki jebe. Nana yaya tindi pambira na mbeze ki jebe. Na kwenye tindi kwe ezi la jezi kwe na mbeze ki jebe. Nana weka te tindi jen zeni na mbeze ki kukulu tuwa je. Nana ale tindi kwe.
0: Singila mingi itenazoni biko kuna ala na ale tiala kwe gulamba itibuzu Stefan Ibarala. Tungana nenda pre namba gicha laka.
2: Laka sina le dizo batanga ma balu
0: na. Ah bon.
2: Na balu na suki te kisa mashi.
0: Parce que la soirée est goûtant.
2: Afin parce que kana mashi a gizi a dunga kawa.
0: Tali chiba a sewa imu kasana la. Singia.
2: Singila
0: mingi Stefan, ikenezo ni biko kuna la.

0: journée, Pius Ndiaye a battu Olympique Réal de Bombari 4 à 1, puis les Zèbres de la Montbéry Cadet se sont inclinés face à l'Olympique Réal de Bangui 3 buts à 2. Kiri barazo kwa na pekoti nguba la kwa na utati sa wangu kusala pepe ndo chikanga ti ketengo iti kubeta ti buzum atonda ni ti kusara kusala ti lwa we tene ti sosia tokamini afina wabeme ngondo ndo chazo chikanga na ya ti kubeta ni so ngo tala sitonga somba sambala ndo soka so wakanga azo balako na ako dasona ni meso ala ki nambagi ti kete da chikanga ti ketengo iso ki nambagi ti jandamirini ayiki mbeni kisango sosi wakakimeni sosi akingangu mingi na ti tene ti chiringo bigra na ndo ti tene ti Yesu siya tetomo zomo sanya guna muna dawati mbanga pepe su atasu siya meni a mungwa maboko atia a ke tene ti su siya pasua tene mbeni mokunzi ti selekta Mahamat Said Abdelkani suku penal international pasua tene lukina gunda ti yaka pati fangozu na gwata ti bongi a ke abibe siya tondani ti tena sigi a ke ti Dr. Arnaud Yali ki le su si lukimetro conference na bagi ti fango kode ti droit public la da sinde giti gwata ti bongi le pasua te dengo mangasu a ke tongonda ti njuna yete neti adengon banga na pekoti aiti ngangu sosi ya kisinati kodro sangoti kodro wande ya kibiati kodro ti Israel Benyamin na tena usibiri na dawati bendo ti gigi lo tenembeni angangu tene sosi lutimunga ndo ti teneti batango tereti Israel venile na lena la sosi ayenzo niti lo pepe lo faso tene aleta ngombe sosi anibina ndo ti kodro ti Iran ake mbeni ngobo ti tene anibele warani kanga legi na teneti tene kodro ti Iran alingbe ti tene abi aleta ngombe ti nuklea na ndo ti kodro ti ninga na mbagi ti Gaza alu faswa tene atene tu unjungwa mara sosia kwakolo sisi Israel na litima boko ndalini ki mbeni kusala ta turugu sosia ni sara tene ti mbeni bumbi ta turugu ti Hamas ume ale faswa tene ni sara shoni na sivili pepe tene tia ni zile giti tene ala wara mungo maboko gachi kodoni ni tena ulu fanga swa tene aki mbeni bira sosi ni kiziane yanga ti tirine aki ti tene ani tiglana ashona sango sosia ki bina litikono sisi ti Israel so amina ngurubi amina bumbi nando ti yobanda tera ki sara ni ti tene azo ake kodo sisi ti Israel Israël ngande mbuti gere yake lango balako na basambala si Super League yake tondani kikire ke na lando Bartolomé Buganda ndi mboko sakipika nina ngonga utande yake as don yake chimbiana na AFC 5 bire na kanga wanga ti lango balako na okuni pius njawe yake nda bumbi ti Olympique Real ti Bombaringo oshona ko nga si azabo ti Bombaringo ka dinga ti na dawati Olympique Real ti Bongingu otala use
1: Natonde se Stéphane Ngombe singila na la et ninga so singila na so kwa soro ti madafon na onde ke luka
2: Retrouvez le magazine de la jeunesse centrafricaine du lundi au vendredi à 16h15 Aleki wara kwa singa chama sikatibe Afrika, lako na bikuwa kwa otisi na bikuwa uku, na ngonga osio tipiko tibi kombite na penze ni baleoko.
1: Dafonde kiluka tine singila mingila na tondo sa Stéphane Ngombe tine ngavu singila na sokwa sorti ma dafonde kiluka na langoti la sou fufade sou ego da chimuna la tene na tukwa singa avu la parole sou la sou ki sara tene na tukwa ti kodron ake kose la sou ngo ubiwa tibe Afrika zala na sese tite na amu lenge ti kodron na la poso wara samedi zoko alono ti zia zende na yati vakati lo ti zia zende na yati gara tourne loge debouze ti zia zende na yati dati kol ti zia zende eke mwani na la tene chimuna la tene eske la sou na bangondo tia la kusa ti kodron ni sa yela la mena zote kwa ti salongoni wa kwa ti kodoni akatambula nzoni fadala ke irizo kwa fabi beti lonandoni eske mo lengeti kodwa ka mutere tsala tsa ku salani to na mo lengeti kodro me ko zoni mo zoko na bombi ti Central African Jazz irati mo zoko na tena bongi la coquette iman ko zoni si

tu itena na nzoni kango na akapa kwa singati ya vous de jouer. La soa ki bikwa uku. Yango balu sena uku. Sinze tim vukangu sa kusa ndonu balu sena umene. Lango mbango se bale umene na ndoni miombe. Angbana yi bale ngumbe ya namba sambala. Yengani so idaso yengati bale utana ndoni ngumbe ya. Matanga tirina ketia Herman. Ibara Herman tu. Herman ambuna. Ibara lunzoni matanga tiri. Herman olo segalama. Herman okula baba tangbo deux fois. Deux fois baba tangbo ish. Rokotinze na vierge. Atone atene atene. Si tongana. Mokbuli timo. Moi ke kete mingi si te na monsa a différence. Essaye te mo langa te atiangongo ba. Rama atone atene nela.

0: Selika Mamad Said Abdelkani na kutandu kwa fango mbanga CPI atundati tene aga na ambe na kiringo tene ge na gwata chibongi haike Arno yali kiswa ke metro ti conference na droit public la na senda giti bongi si afa tene atene so bina litulo wala fango mbanga so haike na legeni nga afasoa kusala ike tambula nzo na ndoti tene ti fango mbanga na koresi ti be Afrika metse son frontiere nga si awa a la so haike na akubila wala la so haike a loike mutu nga nala ti tene ala lingi ti tene aduti nga nga asara kusala la tungana afa ambena yiti teretsala si mbeni kapati pikango patara bagi gigi na biko taswango na gbata tibongi chimaboko na la sia limbi titene ala dutinzoni nga ala sara kusala na peko chakpali so si ala wara na ndembo chigere haiki yaba marati bazu bongi si atibiri na dawati muritani ngu oko ngu utana oko mbiti tene haiki mbeni shoni tongonda tindembo na chakapa tizingwamba chikangu chimwechi Afrika ngu sakuse baluse na mbrambra. Nina Verdia Niabode ikirna la singani.
1: Singi la mingi emano tsamodi fis nando rajon de kero ka iteng eterna la nde nabe kompitenda tsam nando wa sangoni fade fade soe ona tsambiti matanga idungo.

0: na chigwa tachindili si asi wacha wa mandango mbecha fati na ikemeni pupusi ayala na amulingi chala mangati swala wara mbeni da mandango mbecha swa ikinduru na ala na ndembo chigere lango balako na mbra mbra chi super liga ike tundani kikekiri kina londo chibaktile mibuganda ndembo oko si eke bagi gyande na ngunga uta ice duwa na ikechimbiane na UFC 5 biri na unzi ngochi lango balako na umeneni pwishin jawe kindachilo olympic reality bombari ngu ushu na oko. Ina vertia niabo de hikir na la singani.
1: Singi la mi Emmanuel Sambrifis na do radio de Keluka be kombite na penzeni ota fade fade so shu alingbi ike uterna mozoko oko si fade so kwa singa si manda kwa ketone ndani.

0: ndekelu kada fon tisira na tima ingo mbunga oko tipe ko tibe kombiti na penzi ni bali usio na ndoni otali mbitonga soe ilutige tite nikira na kamba tiku sala ninda tiape ko tibe kombiti aitonga ni fafade sonbi agwasiande na mbunga otati pe ko tibe kombiti bali oku na ndoni oku na sangu kusana na tertia na pe ko tibe kombiti so ala kiwara Ursula Merve me vala so ga ite no sa kusala ni mbiti matanga tidungo a penga mozoko akitikita kwa singa si akiduchande da akinila Ursula Ibarala
1: iku Ibarala na verdien ya bodi kapana la fani to so we donc ki ya puyani na mena mozoko so igunga gi yeke ki tite ni sinanda tiku kwa singa ni
0: nzoni kusala na la
1: mingi singila mingi

se penzene o shoton swando da fondi kilo katangi. Kete pena mozo koswa goite muna tanga zambe tima tanga dungonya we. Kuzungote yona tatuka. Asiwa aduma. Asiwa adrimana. Abagiti funa pekoti bamleka. Atenzuni matanga dungona mamontala aduma.

0: fond de kiluka izi fasule kina la yamba to suti tene ala chimizere na Emmanuel Sambuli fils ndaliti kwa singa shatene ndusubi Afrika ndusubi Afrika tila suti tete nanduti ayi suko sekite nja pension palini na pokoti usekuta bira tu dunia mubimba.
1: Dans la nuit du 20 au 21 septembre,
2: j'ai été élu à double reprise.
3: Dès notre accession à l'indépendance,
4: Buganda a mené une lutte.
5: Ici, la Centrafrique.
6: Dosso.
7: Ibara zuko seke ma dafono nondi kiluka laso eke tangati kapa che kwa singa mbaiti be Afrika chi yengasu mama teneni angbala kwae kongo kapa chi a ubongye wala cha zuki korori komanda chi uam na yati usebira chi dunia mubimba laso na chi tangati kapa su inale eke ba tenenandu chi pension nga na konsekwensi chi usebira chi dunia mubimba nandu chi teneti purusu nga nandu chi a koloni.
5: La Centrafrique.
6: Dosso. Afrika.
7: Kutara zapi mbimbili swa keginda chayi na senda giti bongi ya keke chi muna mbima boko kutara ibarala.
8: Ibarala mingi Emmanuel Sambuli fils mbibara a molengeti be Afrika.
7: Na pekoni sosia ancien combattant akiri ya we pension solani a muna la aike oke.
8: Mbi muna la singila. Biani na pokoti susi ala kokapa na ti usebira ti gigi mobimba ti mu maboko na la Franzi tona birani ya unjawe akutazu ti la Franzi azala tonga supepe ala bulisala ti batone si adifa mbeni kofro tonga su ti mbo nguti letiala e akeyisu amunjwa erne pension a pension ti a ancien combattant et ungoni ake okwape ake defa pension so alimbi na inyangondo tizuni na kusala so loesara na ngoi so loke lugufa dingumbi nga na akamba susi luwara mokeba ambeni amwala kusala tiala ake ti tongo kobe amba tiala guti tiribira me ala ke tokobe ala ke turugu bia ni ala ke tokobe etona azuni a birania unjo ala kiri ala lake muna la kobe so ngagi kusala tiala so amwala ndanila mokeba ambeni ainga yangati français kete e ambeni ake kwena kutukutu e kusala tiala ae kwati kwengona kutukutu e ambeni susi letiala zi ainga ndo kete ala ke gwe ala ke bungumbi e natanti tiri ala piti waramena ke kete akamba tungasu ala ke a sergent anye tungasu e en fonction ti ngangondo ti zoni ake defanginjani nalo mopiti unjika mokirawe tan warakamba pe ninyasu ake muna mo ake ndi paraporo na zuswa warambeni kamba inga pelu warakamba ti sergent mesan la kamba ti sergent mosu mokazuti tongo kobe mokana kamba ti sergent pe kofro su ake defanalo ake ndi paraporo na timo e a ungoti a pensioni de fois a londo na saki ngbangboko asina saki ngbangbota 100 à 300 000 francs a lingi na kamba tizuni ina kusala su lusara na yati dangoisu lungba fadi tonga na combattant na leti etire
7: nga na mbeke za vimbimbili la konda liti teneti pension su mbeni kpali a bagigilani na Kodro City Senegal susi afa a ancien combattant so mingi me ekela ni ngangatinya
8: mbi muna na singira bale so abaki gina mbeki ti Senegal ake kwali so a ongungo lichazo bangati so tongana wa ati na dati tatimo si mogwe mungu angunya kanjo ningu ala sho ningu si momingo na wanyawe za si zoni adabe namo c'est-à-dire le duty reconnaissant na Yesu mosala si wasu amingo mawani akesu na pokoti susi amolengeti Senegal tongana amolengeti ubangi shari nga na zuti AUF kweso akokapana ati usebirati yimubimba biani a Senegalais kwe agwefadi timu maboko na la France mais tongana mwinga Senegal ake tongana ubangi chari pepe bangati su a français ala si fadina Sénégal kujo mila moke banati mbaiti kodortie moke ba ketententi a tirailleur sénégalais ti gangoni gala ke muazuka ti ganani geng bangati su ka azuni le tia la zi io ala ketene français ala ketene français ala inga kete a droite ala et tongana u se birati mubimba a unjawe a muala koe a kinani na sisi ti Dakar na Sénégal ndosu et tongana ala siawe kozo ti sene ala kiri na ndosu si a douala da ala gofare ti wunda na akutazu ti aturugu ti la France su ake na Sénégal ka ti tene ala muna la kofro amuna la kofro su si ala promettre na ala ti muna la kofro kozo ti tene ala kiri na ndosu si a douala da mawani comme la France alondo ti sigi ngoni na ya ti use birati yimobimba kofro ti muna la iyo tongasu ake dape me moinga ake aturugu la e ala ken fadi nduru ti tene a kiri na poko pepe endusu akutazu susi ake na ndo ti aturugu ti la France ala ke muande yanga ti tene a pika ngombe na ndo ti a sénégalaisu e mingi awara ku indusu oba ye ti kpale tongasu ini asala mo batene ala ke fadi na mbeni lege nde ti sala si beti amolenge ti Sénégal su a DPP ata su a Sénégalais a kui ata su mene ti ala asa ti ziala na gbeti ngba ti a zamani a onkwe a français a pika ngombe na ndoti ala a fala ti fani use baba mara ye tongo su ake vraiment ye ti vundu et ake yesu ake tatene ake yesu a bagigi na sese ti Sénégal
7: nga aza vimbe mbeli conséquence ti use bira ti dunia mobimba so na ndoti tene ti poro so nga na ndö ti akoloni ayeke tunga na nye
8: singila kozo ti tene use bira ti gigi mobimba abagigi biani akoloni que ce soit akoloni ti AOF Afrique occidentale française voilà akoloni ti Afrique équatoriale française ala kue fadi ayeke na gbe ti administration coloniale française e ayeke amunju si aligbia na ndö ti akoloni so kue agouverneur agouverneur généraux kue ye amunju ti la France me tongana use bira ti gigi mobimba abagigi awe tongana si na ngu saki oko ngbangbo ngumba na ndö ni balo osio na osio général de Gaulle so si lo yeda ti tene la France angba na ya ti bira ti ba tongana si mpi ti zi la France na ya ti na gbe ti maboko ti azamani lo ga fade na sese ti Brazzaville e na singo ti lana ti lo na Brazzaville lo bungbi a gouverneur ti AEF na gouverneur ti a territoire ti akoloni ti AEF kue si lo tene ala tene ba za si ala mu maboko ala sara kue amu maboko na ni tongana bira awunzi awe nike sara ande kue ti tene amolenge ti Gabon ti Moyen Congo ti Tchad nga na kodro ti e ubangi chari alingbi ti tene ala zi yanga na ndö ti poro so ti kodro ti ala tongaso ni kue nike sara ande kue ti tene na poko ti tongana la France aso binda na ya ti use bira ti gigi mobimba so awe fade nike sara kue ti tene fini mamandia abagigi e na ya ti fini mamandia so ayeke ba ande gigi lege ayeke zia ande polele ti tene amolenge ti AEF akokapa na ya ti poro so e ayeke tongaso na ngu saki oko ngbangbo ngumba na ndö ni balo osio na oku bira ti gigi mobimba ahunzi me comme ayeke zendo so lo mu awe biani lo ndoso lo ga ande ti sara kue ti tene atënë so lo tene aga ta tënë e ndoso mamandia so aba ande gigi e mamandia so aba sese ti la France abanga akoloni ti AEF nga na AOF kue e ndoso lege aga ande ti zi na amolenge ti ubangi chari ti tene ala kokapa na ya ti assemblée assemblée ndendende e tongaso lege aga ande ti zi na Barni Buganda so lani ka lo yeke bwa ti tene lo degapa ti ga wabada alezo na ya ti use kundu parce que lani kundu ni ayeke use premier collège ayeke da deuxième collège ayeke da premier collège ayeke ti amunju deuxième collège ni ayeke ti azovoko mbirimbi azo ti ubangi chari e ndoso buganda aga ande ti gue dans la wabada alezo na assemblée nationale française ti tenait le tenetene na iriti amolenge ti ubangishari ba ayeso a tambula sur la tongonda ti porosu na kodoti a tondani biani na pokoti ku se bira ti gigi mobimba
7: akenga gigi si kwa singa mbaiti be Afrika ti yengasu a luti e sarafa de tene na nduti Kongo kapati a ubongie na yati usebira ti dunia mobimba na pekoni so si general de Gaulle a unda na la tiga ti ko kapa na ti bira suti mu maboko na lu singila ti mingi na mbege ti kotaraza vimbe mbili so guna yisi unzi kwa singa sulaso singila ti ya golegi ako na mbege ti orange jiskar ngombi na nducha mashini ka mulege si ala maligo ti enzo ni inaleke tingi andegi na inga tipiko na timeni fini kwa singa mba itibe Afrika.
0: Singila na le Emmanuel Sambulifis dafondi kiluka dafondi siri na chima ingo wa kinzoni yeke ketosu yukir na yeke chamena ngombi tanga munga limbi ya waya sefade igwe manda ndura sangu chibunga utachi pekotipe komite meko zunande yeke mande mbumbre kwa singa uangu chinzoni duchi 14h47 minutes après le magazine d'histoire. Nous écoutons ce titre de Rafiki, Ethnose, Destin. C'est le titre Destin. Et après cela, on va retrouver l'émission Éducation civique.

0: kiri barajo kwe biache kodo chibi Afrika fustin arkonjo twa dirasi ya kiboto lichazo tena chiki rungu na gbini ya mungu mamboko tena chiki yesu yeti ngangusu wa gisi nazo na yati dunia mubimba na hati kapati mungu tena chilo mbini biru tongasu na tribunchi ya Nations Unies na megiti New York biache kodo haunda nazo soko wa kimo mamboko jitene ala ngbala kujitena muma mboko na kodo soa iki na yata iti ngangu ngana mbagi midar seri gaza soa iki sanjiri wala agent de security na mbigiti dala para bongi mpoku si ya kona liti mboko kujo komo kunzi iti Assemblée Nationale John Sinfori Mapenzi solo balo tene lulasi lu sara iti ngangu na tere iti ngana mbagi lu jifleni na hati mini kapa nti mangu tere pepe na azo susi ya iki batalo na ngu isusi lu ikikiri na yati mini kapa titambula zukusala na inga soa londuji kandaka na ndimbisu itaragba titene iwara kiringu na tene tijon sefure mapinzi ime yoko iwara pasa pepe na bata tibri ya soa iki nati utkutula iki angiri chako beti ya kati ya iki kiri na gbini bani bani tongasu na hati kodonika yeso yiki nagundani ya kitene tisusi hamu ningiti kodonika mingi ayikifa aya katia gozo ngana anju tongasu na sangutia wanguru ndembo tigirela ayiki andimbu silangu barako na mbasa mbala tisuper league saa kitondani gikikiriki na londo tibartelemi buganda na mbunga utati pekuzubi kumbite UFC 5 ayikitandimbu na dawati Ice Doan Aonde tonga sa ndura sangu tsi tsungonga usuti pikutu pikumbite su ikiri singila nazo suko ya ngwa fadi nduru na tereta fonono tsala maninti ndembe su ikiza kapati kusala nina mamboko tsi martine u ditene tsi musika titude
1: ala te tonga singila to so na la mingi ami tsi jani ndonga sing ndonga usho na penzenu sinando da fonde kilko ema daba ngombisa usi wa terre na tsi kwa sinana

0: dafontisiri na ti maingori yeke na ngbonga okuna apenzeni baliotan na balukula ndö nio tâ toso yamba Ghislaine Berthier amazir doit so si lo legi laso tën ti laso na beafrika ti bikoko. Ghislaine ibarala
1: ibarala mingi martinin ode ibara azo kosanga ti ma ye
0: ada ngba ti laso na beafrika ayeke tanga ti hinga so la
1: tanga ti hinga ti laso na beafrika la ayeke na gbata ti carno azo sake ma ye kiri ala yeke tere ti ala kadega na ti gbata ti alaka
0: tene mingi adape nzoni kusa na ala ma
1: singila na ti ala tongaguagu nzoni
0: singila

0: ndenge wabe Afrika tikoli na tiwali beni komela swa dirini Ebola awarani na tonti kondro se seti Kongo dipanda ngana Uganda
1: akondro so kwa angura akondro so alimiti wa kubila so leyo ko tonga na kondro se ti be Afrika ataso ale ti wa kubila ti Ebola na ti kondro pepe
0: ti bata wabe Afrika na teratisioni kubila so ndokwa gbena bya swa batene ti seni a unda na zo kweti bata leti lunganganga
1: ti bata teretimo ti bata asiwa timo alimbi mobagi retango boso sukula maboko timo na njoni ngunga na savon fani gbani na ati lango oko oko
0: mba yongo rona beni zo swa sa akobila ti shofengo tere lode wala simene asigi na tere chilo
1: ndu ya maso alondo ti kui na ati ngunda pepe kweloro iyo na dananga so kinduru na tere timo tongana mobaso mwa akobila ti shofengo tere
0: tongana mobameni zo swa sa akobila ti shofengo tere wala menya asigi na tere chilo gu iyo na meni dananga so kinduru na mo titene wala mo ire numero vert 12 so aike sa akusala lana bi senge
1: ikwe izileti inganganga ikwe ikanga lege na Ebola
0: so aike tongo melatindo kwa gbena kwa sabate enti seninga na wabe Afrika ngana zo swa mamoko na lo

0: kokoti ya kutasangu chila kisuni na chila suna be Afrika kia amiti jani.
1: Ibarala mingi Gislaine Berti ya mazuda ibarasu kwa lisa sangoni na lini tonga suwa eki biasi kodo tibi Afrika Fustin Arkonj tuwa dirasi ya kiri tene tonga suwa na dawati kiri ngu nagbeni mungu mamboko nazo na yatu dunia mubimbalo unda nazo chunjo na mamboko titene ya hamu mamboko nazo lutene tene sugi na dawati tribunchi uni na New York na batati briyasu eki nati utkutu eki yangiri takobe siya eki kiri nagbeni tonga suwa na lita gara eki yesu siya gana ngia mingi na becha josu siya eki na begini na yata sangu sunga iki ndo kwa ti MSF ti angwala kuti tombila na zususi ya waranze na tiritala tite nana angwala kuti tene aida tite nana juti na anze su na sangu ti ya wanguru ndembo ti girela iki andembo ti lango barako na mbasa mbalati ya kituanda ni gikikiri kitonga su iki andembo ti Super League na mbege ti londa ti Bartolomé Buganda
0: Anita Sangoni ya kegbati kato tibi Afrika si agboto le tenti ya mungo maboko na legiti ai susi ya kisina zuna ti dunia kikil kila ngona poko.
1: Lo tene tene sugi nangu isusi lo mutene na megiti tribinchi uni. Gbati kato tibi Afrika fustin arkonji tuwa dira aunda nazu kwe susi ya ki mungo maboko na azu na yati dunia mubimbati tene ala kpi amungo yanga tala singana mbagi tonga su lufa lo tene tonga nazu na mungo maboko pepe alingiti gana kwali mingi nanduti ya mila kato susi ya

0: pe lechisi agone ye aikeka gozo ngana ambela ko beti yaka na kota garati bria
1: ngere na chimingi ache mai vogozo na ndochi mid fran ikala ndochi mid desa seka ivo njo na ndochi mid desa seka ikala ndochi mid senta so ivo ngawi ota osho akisa 3 jours 4 jours ikibuzu na nganguna ndonisi aga ginginja asa mna ini azo akina njara chivongo ina lechi gara mepata lana yachi kwa drone ape de machazo e mingi
0: chi awafango yaka ala limbi chi waranzoni na pekochi akusala chala pepe aiketeneso asigi na mbage chi Kevin injimara wafango yaka na kete kwa drone chi dambe solo gana agbata chi bria chika gozo chilo chivo agbakuru chi mandango na mbechi na amolenge chilo
2: tacha 11 na bichi karamoji mi fransa sara mbe kalkula lege tembi prepare kwa chamne ya dape ifu mbikira akoro ka misana mbe fini programa akoro mbe kompleta akoro awet mbikuri sara programa chamne yande
0: nanguso nagbata chibria atasungu zapa apika mingi pepe mingi chi awafango yaka afangia chibechala tene chiso ala waranzoni na kwa jokapa chizingo alechi akobechala aiso kwe atambla zoni na lege chimungo akode gana agbakuru na awafango yaka nambagi chindo kwa chi agda gana ambeni awamungo maboko bria gasmala mustafa dafonono ndeke luka
3: tenti manango mbechi natako tasango chiso akimini dati manango mbechi wala seje siazianga datulu fini fini na watasintele na chiba mingi bangoro
4: anuzianga datulu chugina bikwa oko so alundu chi on aikingambe ni pasa tonga su teneti ya zuso ikimanda mbechi na mbegi nika sango uchi kombo boy muktar
5: akigida akosi akambiani uta so aichi duchi akinayani sonia aza mamachi sewa lufa bibechilo ndaltenchi amolenge chilo
6: ngiaji bechimbe atenchi amolenge so legesi ekol chala yo aziseje asa chala kiru nduru gena tewesi da chala ge don la pe gwe kola kiri tala gwe kol nganguso ka mema pechi edi na chiko drone
5: bienveni stefan seremale inspecteur d'academie de bamingi bongoron loba akinzuni chitene azi yanga chi seje so si amulege na amulenge chi wali chi gwe chi mandambi chi
7: iba itane ungota amulenge so akegugi na lise moderno neti ndele ungota lake mingi iba itana konzoni itane izi yanga da manangombi titi kutani so ti seje ti proximite ti ndele so ti tene amupasa na amulenge so si awara manako ti gonga na klas ti sisiem na ngu so so ti tene ala jisina amena ndo so ake tinjoni ti tene ala manambi ti ndali tene ti dunia ti kikire keti kodroti bamini bangora
5: lekerengo seje chindele so ONG apad alekereni na mungo maboko chi UNICEF ye oko afa ungo chinginzani pepe nga si seje so akena da chidu chingo chi awa fangombe chi pepe nga na beni biro pepe awa fangombe chi chi seje so ala unda chitene alekere ando kwa so dali chi salango mzoni kusala ndele kombo boy moktar dafonono ndeke luka
3: nambagi yake MSF si yaunda na bini azo chiko bela susi afari si teresa la pei ducha maboko wala gerasi asi tene ala mandati vivro nani
4: aiki tonga susi mini kapa tipika ngu patara bagi gimbe ni bire na batati bongi ti tene atombela na azo susi ala eda tonga na tiswa la tene berti ti vivro na aye susi aiki na teresa la Astrid de Bonheur Kulingi
8: la kwena ya chinze ota awanganga chi MSF akiwa terrain azusi ala mutunga nala akimbumbu azusi ya saranda uchile gesi na pikuni afambe nyeti terechala ungo chala anobale use susi ala kikoka pana chipi kongo pata susi ya bagi kina bagi TCRF na peko chibwa chungu susi azo use na popo chala ayu protez ala kifakambisa ni atati susi ala yeda chite na fairi chala pepe
9: wana legi chandao e iba iperdo magete terechi yako tuhu ape tina mboko ape tina gere mingi chambe naita ke daso ala pensée que tala a unzawe pendant que ni fascina inala a ki fenti gigiti ya pe
10: na devenu a facile après bi ken lani mais peu après bi accepter ni bon ami bi pensée que me perdre quoi me perdre ye quoi na expérience professionnelle a zinga bi na quoi pe et que bi ba encore donc bi jite naita bi so gito après amputation la pensée que non si ni unzawe ni ka encore utile na ti société pe non
8: jite nesi ya mulege na zo so ala ki riala tonda ti meni fini duchingotela na yachi andu oko kosola keda ndukwachi MSF azana sisi ambi nango bochi mungo maboko Friedrich Biago ake kinesitherapeute na bagichi MSF
11: iki akompanya la chitene na ati duchi chala ala wakbali apa kifana la kodeso ala ke utilize ti una protez epi ya kodeso la mu entretien ti a protez ni komsa facilite na la tache na ati aktivite chala
8: nagbatachi bongi anda uchikpururu agameni kotakpale lasu mingi chazo ake saragindaw na legi nisala ki wara akpale na tere tchala na yata danganga si na mangondo kwa chi MSF na gwata chi bungi lango oko oko soe ki on ala limbi chi wara azo miyombe chisi na bale oko so si ake saragi dauna tururu.
3: Sango chikoto wande mbombo na kongo jipantala aki angwanga chichingo chi gwata chi bukavu na mapoko chabu mitumba chi AFC M23 ananze si volonjiki chingu sa kyo sebalise noku si azianga nandapilele so na Kinshasa na damati haute cour militaire.
4: Aiki amina turugu chikota kamba use tonga susi agunala na dawati mbanga mbiri mbiri aiki general major Robert Anvuliav ngana komandanti regioni si agunala na dawati dingu mbanga susu abatene ala lasi ala peti ringa tongasu ala za aturugu nigi na mamboko cha watu chala
3: na mbagi azo baloku na ndoni uko mbango baloku na ndoni uko mishitene so wakisi kototi sudan la si akpe birago na mbagi tichad na tongonda tinguso ke onso si ake iso ndo kwa ati aser afana ya timini toko asolo zani polili na ndaplele so
4: na ati mbiti sangu niso lufanga atene na ingasu alondo chiko tongasu bati amulingizi sudan isi akikpe ake onambigi tichad ni na ati lango oko ungo chala kwe asara mbangu usho tongasu siyala iki on nambigi cha kodrosu aiki nambigi chito ni mbiri mbiri aiki adri inga na tini
3: dembo uti gere aki lango balako nambambra ti a dembo ti super league si aki tondani gike kreke na londo ti Barthélemy Boganda
4: aki gin dembo ako si aki bandi gike kreke na mbonga utati pe kujube kombite dembo ni aki tingbande ice duanga na UFC 5 biri tongasu na Congo ndati a dembo ti lango balako na omene pis njawi atukungu na ndoti Olympic Real ti bombaringu ushuru ngana ni oko si azebra ti mombiri kadia titala na dawa ti Olympic Real ti batati bongingu uta na use
3: ndembutinza ngiti unsinani yake a kangutuma ti carpenter coupe 2026 si yake tablande gi ki kreke na Centre Martin Ngoko
4: yake bombi ti Zaras Club basketball si yale kiren dimbunisu yake bandi gigi na bigi ti akoli si andemone yake tinga ndi Galactic 8 ngana bigwa so yake am wa tangu ndembutungu tsala na bitingu balako ngana balako na oko si 92 bon tout club ki tadlo ndimbo na dawati begwa so a tingbitilo azo so a ki nangu barako na useti si nangu barako na uta si begwa na Don Bosco ala ki tatala ndimbo ni na yati a katisu a ki na betingu barako na ushuti si nangu barako na uku na mbege cha wali tonga so ala so a ki nangu barako na miambi Castor City a ki tandimbo na dawati begwa si idabeta la so na atanga tandimbo na a ki kondani gina mbonga uku chipe kutube kumbite si ala so si a ki warapasa a ki muna alandi akanguchi wan aundi tongasa kutasa ngutisu na angati sangu ikiri singila nazo suku adu jufadiku amani ikiri na kamba nina Gislaine Berti Amazoda
3: dewa angbunga miambitenza kutasa ngu na angati mzo fonzi na munga mboko chumigi lize banga kote na tere chule oransi gombe kete mungo tere kuzuna kutasa ngutulaso
12: ala iki gibecha la nanduti mbeni sangu ala ingape wala iki tatene wala vene ala kanga legi na asyona sangu
13: ala pika singa iyo na kundu ti stop patene ti dafono nondeke luka awa go singa ti e ayeke dati banda ti asangoni ngasi ala limbi ti kiri tene na ala polili
12: ala tukwa a unda ti ala na SMS na molongo ti singa 74 10 00 10 wala nga nando WhatsApp na molongo ti singa 70 08 29 58 Walanga na lugbanda tere Facebook, Radio Ndekeluka, tire Fondation Hirondelle.
13: Ala zia a anda la pepe, ikwe oko, itiri bira na teneti asyuna sangu.
12: Stop atene, mbeni pia lusi da fonon Ndekeluka, mamboko na mamboko na Union Européenne, nga na Coopération Suisse.
14: Radio Ndekeluka, pota sangu, tie chilasu.
3: Tasango tila sonia yamba Martin Zigele wa yanka ti BRDC na singa ti Christopher Jordan Badenge lo fabi betulo na ndochi mini tondo ti mini ndokwa mini ndokwa so wa ke entreprise class aussi a gotole tentia mini a ngobo wala mina kusala ti bembengo ndo na ndochi a la ti kama kite na be Africa so a fatena ke mini zo akona popoti ya la ti Russie si aza ngobo so na sesi na legacy intelligence artificielle, c'est la question Rani et Makringo Tenezulo.
15: Paka matin zigeli bala.
16: Bibara bo mingi.
15: Iba na ti meni mbiti sangu sala sigina ni ala kena kugo. Mbini rapport a tondo susi bumbi ti anthropique susi lo ke bemen na ndu tsai so banda ti banda te sigina ni lo fanana tene. Mbini zo ti kodo si ti u kiswa kena kodo ti bi Afrika ke sarambina ye le ki mbini a ti intelligence artificielle tene lo bembendo na ndu ti awa kama ki tene ti kodo ti bi Afrika. Yenye mbi la pusu ati tene ala sigina tondo susi.
16: Yeso a pusu ti sigina tondo sa ke ye. Ake ti so iwa ina Tongara wabe Afrika kwe ima na Radio France Internationale. Zokuwa ma na dunia mbima. Na be Afrika osi ima na bangi osi zokuwa ma. Resultati meni enquête so ala sara. So group anthropique la sara enquête ni. Si atene benizo so loke russe. So loke zoti Wagner ge na Centrafrique na be Afrika ge. Lo tarati hunda na intelligence artificielle atene. Lo lekenani meni ngobo ti kwa. Uwa mena limo, uwa mena tene. Ti fakoba i amokuziti kama poroso na kono tiye ilasi ike na yati ya turugu tumbasi ti sanashoni na kono zoku ama ake yoko na imapa iba reaksyon ti gouvernement nalasi isara komunikoso teneme i ike amolige ti kono so ike dutikige dati ake ge amolige ti age atarati age isara kwa ge ike ge me tongana zualu na kono wande si aga na kono tiye ge si aga kukomase ti marti ngobo ti kwa toso ti faiba mo tene wala ila ike enemi ti kono tiye ake njoni ti tene akota zuti kono abebe no azi enquête inga wala yela passé parce que a normal affaire tongara mozo mo dit dit contre mo accusé bâtiment chalier sans preuve so a que tenetik manga a que tenti a pas
15: mais namba ki cha arabia dit si yinga mbila la ba pousu a bumbi wa mingi ti kozo ti wisi wa ti vatinia so ti tele sa ma ti ngobe ti kusata
16: mais so a que to ngba ngala u ndala si fade kinga yeso lo ya mais yeso lo yelo a que ye yeso lo ye ti tene a sara choni na ya yeso lo ya ye a tene lo sara peut-être a kanga yi a sara choni a to kaina exil asara mena yendege na tishoni na yo parce que tomo fazo moterba zo so l'objectif fagozo réaction ti citoyen retourner réaction citoyen retourner zo so l'objectif fagozo donc avant le fazo il faut izalo na de ou avant le fazo il faut le aussi a falo a retenir là donc a que beni démarche so a tenir mozo a tenir démarche so a que mal intentionné a pas que criminel parce que petit accusé zo gi 55 zo moterba zo a le de la sara chon na quadra pas choniti era isa na quadra choniti amokozidi kama porsoso kama kide so yidu so kushoniti ye la isara kodro kodro so iveni na beni tango na doso iveni osi jere kodro so na bena nivo dende ake kodro ti la ikina kodro usia me igori sara shoni na kodro mantien et puis pourquoi zo so lo aga beni wande so lo ke wabe Afrika pa agage atende gati ede kodro te lo sara siriri arite lo ga lo ga lo kagbe popote amore gedi beni Afrika atende atende zoto so asare toso zoto so asare toso pa si to gana beni mokozidi kama kite asare yeso a que la légitime diapre, a que justice ti kodrotie, là ça doit se dire enquête ton mosara choni, mon pays, ton choni mosara, mais ton mosara yap, a été né à Bamo Lako, Bamo Tere, Bosa, Babata, n'a été kodrapa, so il peut être acceptable.
15: Nayati, ton total so, à la bonnetima boko, à Zuji Wagnenga, à la Pongana Bagi, à Kotosi Kodala, Tina, la Kina, Gunda, Chesusi, à Kitambla, Suyen, la Poussa, Tina, Tina, Tina.
16: Non, mais Moinga, Tongana, Kodroso, Dudaso, Wabe Africa, Oko, Oko, Oko, sécurité de l'eau, à que responsabilité ti biati kodro. Tongana benizo a menacé sécurité ti centrafricain à que la biati kodro so lokena liti kodro kwe ti tene le muyanga ti tene a protéger a wabe Afrika. So à que responsabilité numéro un tona sécurité ti kodro intégrité ti kodro. Tongana benizo aga a que il a signé il a sa enquête n'a pas il a sa rapport n'a pas dunia bo bibama a tene ba benizo so a phase ni miri miri ala kena bagi ala sa tonga so tonga so imam beni tene okwa imam beni tene okwa dal ni la si tene ti ni a kena legi ti gingo be ti sebe ko a ke toro mo baba ti bolge mo bambo a ga ti te bolge ti mo e pe mo tsaria tene so giliti daba si zale ati beti so na
15: me ala sigi na mbeti na ona poko ti mbeti ni so ale ti gona te na ngwanga nya mbungila la ki sa ti tene a ti tene na akpale tonga so
16: ike buliti na ati kuluti ti tere ba suite so tonga re decide ti bulani ike bulani na legeti dia so afa yela si citoyen a doit sa rap ton grand zoa mena selo ni sere sere
15: pakara martin zigili da fond de yoga kina singia
16: beza be kira bosigira
3: na la so so da fond de kilo kasi ama chi fanala ke kota sango chi la so na ngati kre sera jordan ba ding biso yamba martin zigili wa yanga chi berdi si si lo fabi betulo na ndo chi mini tondo chi ndo kwa so yana ke anthropique so si asigina ni afatene ba mini ya gentil russie si ya zana sisi meni kusati bembengondo na ndocha la soki na dikama kiti na leke si intelligence artificielle si le fabibu tu landoni fade ke kiasi wa rande epi kan patarasu na ti kota sango tu lasu na ngati mozo fonzi na pokoti kota sango tu mbonga miambe ekira na sijana ngombe kita wa esemina tangasa kusalamu.

Isina vila jinga utensinga chinda na mama kuzala table sa chiba tolea chitambila. Kunti nyongwa yoro atertile gisu seja kivo akinyo sekela ligi nyape ya lingi na pale sisi ni mawesi.

0: Alakimanda flan de kiloka metuasi fana yeso ke pasande keke ke na ngatati mobari na ti baskoto ke kreke ndo ke bion de inga ngusindo ke bion apopoti balise na utati sina balise na miombi na ndaplele ake inga ngusindo ni na balise na uta agonga ngwa pengo ke pika na ti bataso ngangoti pika ngotinguni ake balo ake balimbamba wala 70% si ingu ake sumba ke beleti na ti batani pe ko ti bi kombiti la ke sokete si ngangoshindo na ke gona uzuki kete na balise na miambi abo anwa pango ya kirsi pika le ke sumba le ke pile na ti batani ngangoti pika ngosimuni ake balo ko la 50% na la ku awe si ngangoti nduni ake ti na gweni na balise na osho abo anwa pango ya kirsi pika kete kete ambinda ke mulesi nduzu na ti batani si popo ake sara de ake sara ngangoti pika ngosimuni ake gi 20% wala balise si na bia we ngangoti nduni ake ti piani na popo ti balise na osho ti na balise na uta fukuzi mbinda ake mulesi nduzu ni kwe si de ake sara popo ake ya na ti batani ake oko ye na ndo susi ango kopata ti mobai na ndo sara ake dasi ala ake ma e kiriyo tosu na wata si bongi gisi fana ala ake kre kinga ndo ake bion si ngangoti nduni ake bion na popo ti balise na uta ti si na balise na mbrambra ake kre kina nda kwe ngangoti nduni ake balise na uta abunga ngwapengo ake pika ake bilesi ulo ake sumba na nda plele na ngoti pika ngosi nguza pani ya ke vale mbrambra na oku wala 75% na la kuyande binda ke na pokoji piko bete mbitene binda ke kersi mule tindo zoni kwe ndo ake dede ngo pupu wa ke sara binda nguru wa mule tindo zwa ya ke suba ke bile to amarasi sosi ya sara ngana pokoji piko bete su ale mwisi pika na amina ndo su nguru bata si bongi na ngoti pika ngoti ndoni ake bale gomba ya wala 70% 90% si na la kuya ni ngangoti ndo ne tina balusi na uta si ngu alimusi pika pepe popo ake sara te ake ya lesi nduzu ake gwasi na mbini ngoi ake dusi polele na bi kwegi oko ito so agunga ngangwa pengu alimusi pika ndi na bi si ngangusi pika ngosi nguni agi balota singi ngangusi ndo ae tina baluse na use oko ngangusi ndo na ando so angu wabata si bongi na lege si buwali na lege si damara na ando sala ke dasi ala ke mai atana lege si mbaiki
1: Radio Ndikiluka, votre météo.

bi Afrika kwe. Alundu na hot koto, asina wampende. Lobai, ngana mubai, ala masango tia kite kodro tchala. Na yacha bata, gara, ngana yacha kite kodro, rajun de keluka,